mo I fall in you do suma yanye come na ji mo wele se ku kalula na ngama siga so kalula na ngama chega mo tijani sek keyboard

Di ay linis ang di mapatanaw. Itigil sa pag-ikot ng mundo. Dahil wala ka na sa piling ko. Kung ika'y nagmahal na ng iba, ayun wala ang sa buhay pa. Itigil mo na ang araw at ang buwan. Dahil nagsisikat na kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y